Tag make walk nag tag tag na ako na ako wow makinikinik na ako daku daku wa ako akan na tik tak tak na kana ako daw wa makinikinik na kana ako wa ine kita ako daku daku makaba kana kada ako daku dikinikin na ako na ako na ako wa anak daku tok tak makaba kinikin na ako daku wa ako wa ako wa ako na ako wa wa. As I strolled along the shore in a moon moon made of fun, when I played the tune and my sweet uncle a heart and a song and pretty song.